Apera na ki tono la ta vale de temine de hia yo e lulu mai lo uru nga de ma pai pai de mulo sa. Pa tano pasu pa fai rana tima tama de tono la fa fai nga luenga ya le ala vare nga luenga lu sia nga ima oe ya po uma ya nga luenga nga ya ti le fali ya po na fai foto ama tanga luenga pa tano pasu li mana ya mare tato pro kala mer se fuma loina. Oe le nao lo vaia ia le tama mare tina matua da to tua sin sina i tono mau tamara wa malo malo la vale a fia nga ye fo i mare na fo i tautua i o ele fai ngofie.

O le tufo ilofa ngore tato kurkalame ilo basengo faya unga. So usu faya unga sa mola ba. Tena bila unga lo etau tua iya ma peanga ye ifo imra wa wina walo mfanau. Ma lola pa le tau tua ele fengo fia la au tau pito la au al pesa rene mo tau.